ke a lo dumedisa mo ineng jaarara le ja moro le ja moogelela bakauna ba rategang mo moso o montle o bakauna ba rategang modimo a le segoatse modimo a le bulele ditsela modimo a le bulele dikgoro a rapele jehofa modimo wa rona ra go lebogao modimo o lorato modimo wa kagiso modimo wa kutlwelo botlhoko modimo wa boraetsho mogolo raetsho re gano mo letsatsi lena le lešwa le o re neetseng lone morena ra golopa raetsho gore tswa le rona gongwe le gongwe ga re tsamayang gone morena o re tsamaise morena go bona re go ikantse ra go tshepa morena o modimo o tshepagang ka nako tsotlhe morena tlhola le bona jehofa raetsho ka lebitso le le maatla la morena rena jesu kriste ra lopa ba ka lo ba reretega re tla bala mo mantswa mosong ono matheo bo botlhano temana ya lesome le motso go ya ko lesome le bohera o le mongwe mantswe a balega jaana lose ka lo itlhoma gore ke tsile go senya molao le ga e le baporofiti ga ke a tla go senya ga e se go tlhomamisa fela go na a maaruri ke a lo raya go tsamaya legodimo le heta le lehatshe ga go ke tla go heta joda nngwe fela le ga e le lonakanyana longwe fela mo molaong o gope dilo tsotlhe di tle di tsamaye di digale pele ke gona le ga e le mang yo o tla tlolang mongwe o motlana wa mo melao e a ba a ruta batho jalo o tla bidiwa motlana mo bogosing jwa legodimo mme le ga e le mang ma yo o tla e digang a ba a e ruta batho ena o tla bidiwa mogolo mo bogosing jwa legodimo ba ka ile ba rategang re a leboga mantswe ke yana a bua ka ga baporofiti gore jesu kriste ga tla mo lehatsheng re ga a tla go senya molao le ga e le baporofiti mme re a utlwa ba kaule ba rategang gore gore go tsamaya legodimo le lehatshe le leheta ga go ke tla go heta jote nngwe le ga e le kore jote ke sengwenyanyana fela se sennyenyane le ga e le molao go le go nyenyane ga gona go heta ba kaule ba ba rategang mo molaong o tla nna o ntse fela jalo jaanong gato re o rute batho fela jaaka o ntse yo hafolang molao o tla bidiwa yo monyenyane mo legodimong mme yo o rutang sentle o tla bidiwa yo mogolo mo bogosing jwa legodimo ba kaula ba rategang molao ke o re bolelwa ka ga molao molao o teng modimo na le molao ba kaula ba rategang re tshwanetse ra nna re itse gore modimo o na le molao yo a go bolelelang gore modimo ga a na molao ke thuto e e dule mo tsele yo bakaule ba rategang ga gona puso e e senang molao puso nngwe le nngwe re a itse le ga e le puso mo lehatsheng puso nngwe le nngwe e na le molao mme ya modimo ke eng ga go ga ena molao ga go sena molao go raya gore ga gona bolelo ga go sena bolelo ga gona molao ba kaula ba rategang mme jaanong ka e re ka bolelo bo le teng molao o teng wa modimo ba kaula ba rategang re tshwanetse ra o tshegetsa ba kaula ba rategang.

0: maemong a mašwa a botona mo ofising ya ga taotona. E rile ka letsatsi la bagaka ka 2014 ile a neelwa maemo a Most Brilliant Order of the Sun Second Class, ene o ile a tlhokagala ka kgwedi ya Mopitlwe bala malatsi a le matlhano ka ngwaga wa 2022 a le ngwaga tse 69 ka bokhutshwane moretsi. Ke jaaka re keteka botshelo jwa ga Moshi Emmanuel ka DJ Ko o tlhokagetse ka 2022.
1: Sikhuze umoya ka Jezebel namhlanje. Haleluya! Haleluya! Yeah!

tlhoko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Ke tsholela gore wa itse le mo pakke ba ga itse tsantse le mo malatsa ga itse a hete. Ja ka dingwaga di kaele gore di a kgabaganya di dingwaga le tsone di a harologana ka dikgwedi. Ne e tsere nako ne mariga a hela mare jaanong ga le ile a go hela nako tse dintsi tsagatse go se tshepa.
1: Yeah.
0: Ke bolela gore ba ba ile sekoto go sa tarta. Ka thata ke solela ka bokalo gore wai. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba se mo ra go le tsotsi a go nna se di tsa ba dira gala
1: er
0: la ya lo ka tsa ba le hore le tsena la e sa e poa e mo go le go ne ka di tsa ka ba tsaba se ke re tsa mo wa se tla go tsena no ba ne le lone a go go go go ke na ba ke ya me
1: ya
0: ka di tsapelo le bone ba ba mo di tele ba ba ba ba ya di tsong ba ba tsogeletse ba phakela ntse ba ba pala ma a lo pelo le le go go di ela le normal ntse ba se ba tsala tsa koloi ba ka ha ta ba go gore go go tsho ka thata ya morena morena ga o la tlo go rata mo le mo ke tsela rato le ka
1: ker
0: ker ke mo ne ke ba go tsela go le ka le ala ker le tsone ha mo ga le gore morena ga a hela tsela ba le o le bone ba di le di ho ke ka nwa ka ka ma le mo ala ke morena ke so ha ba mo fitiri mo ala mo tsa buitse re ka mo ho dimela mo go ene ke ne ke ba dinwe tsa ho lo tsalo ke re ba o ka nna le rona mo mo mo tsi ya ho tsene ho kala la ho tsile. Thank you
1: re mo jela tsa tsile le ntle a le ho kolele ntle go tswa go wena.
0: Thank you man.
1: Era. Bye. Tsa jere go ikutlwetse motho mo ntle le go kolele ntle re mo jela tla re ba le go kolele ntle mo mosong wa tsatsi lena la gompieno ke mosong mo ntle tsoga wa ramele le tsatsi o la ramele le sampele go tlhabetse pheo e sampe e kua mosi o phepa ka nako tsoga phakela o ya ko ntle wa go hema pheho ye sampeng e le phepa segolo jang rona ba re nna mo ditoropong rra kana hela ha e setse ya letsatsi le tswa nna bo past 10 gale lefaufau la senyega ka gore batho ba bo ba tsogile madirelo le ona a simolola go hutswela tse e leng gore ba di hutswela dikolo e le tsone di simolola go tsamaya ka mo mosi o tlala-tlala mo lefaufaung mo yaanong a re itlwaetse go nna re tsoga ra go hema phego eo ye ntshwantshwantshwa mo mosong re bo jela ena a re ka jeko yana o setsa a rametse letsatsi setsa a rametse letsatsi bele ga le batho ba montle re metsotso e 20 le bone go tswa nakong ya gago ya boroba bobedi a re fete jaana ka tsapatshameko go bona gore di tsama jang re sa lebale gore metshameko ena ya FNB Women Super League e tla be tshameka motsatsing lena la gompieno re lebeletse go bona jalo ditlhopha di le mmalwa tse e le gore di tla be di itaisana motsatsing di itaisana barathana motsatsing la gompieno re sa lebale gore ga gare ga setlhopha sa Ongos Ladies le setlhopha se le sa NDF Mighty Gunners Ladies e tla be le motshameko wa makgaolakgang gore re mafelong a beke one ya re tla be re itse gore gareng ga setlhopha se sa Ongose le Mighty Gunners ke sefe se e le gore se tla nna bafenyi ba motshameko wa FNB Women Super League ka gore ke bona mona go ngena go mpieno ba ile gore ba tsereketa pele ha o ka lebella jalo loko ya rona tlhopa seo sa NDF Mighty Gunners Ladies ke zone sele gore se tsereketa pele yalo ka 53 points se latelwa ke sone sa FC Ongos Ladies ka 52 points ha o ka lebella jalo tla bona gone gore ga di siane ka sepe di siana hela ka pointe e le nngwe gore ke bone ba ile gore mona kong ya gompieno re tla re lebeletse mo go bone gore ke sefe setlhopha se ile gore se tla tsa bomampudi bone wa motshameko one o wa FNB Women Super League mo laemong la boraro re itlela setlhopha sele sa Commerce Nampo Ladies ba gata jalo ka 39 points Unam Bookies laemo la bone ka 36 points African Stars le African Stars Queens le mo la botlhano ka 35 points Aros Ladies mo le mo laborataro ka 32 points ke yone best 6 ya gago ya ditlhopha tse le gore di tsa makopele ha re bua ka metshameko ya FNB Women Super League na o ka lebella jalo gore ka ko relegation zone re itlela ditlhopha di tshwana le Nast Babies ba tsa majalo ka 10 points setlhopha sa Desert Foxes ke bona ba ile gore ba kgakgatha kwa tlase kwa ba tsama jalo ka 1 point mme ebile gape ga re bua ka Desert Foxes setlhopha seo ga sa ka sa nna le ga e le motshameko o le mongwe fela o e le gore ba ne ba o tsa ka moo ba tsama ka lefela ba nnile le draw e le nngwe ba latlhegetswe ke metshameko e le 20 ke sone se batlang ba iphitlhela mo nakong ena ya gompieno ba le mo relegation zone mme ebile gape ba le kwa tlase-tlase le bona ba ile gore ba di goga kwa tlase kwa ke yone metshameko ya FNB Women Super League re lebeletse go bona motsatsing la gompieno setlhopha sa African Stars Queens ba lebane le setlhopha sa Mighty Angels ka nako ya bongwe ba tlabe ba le gona ka ko Shakati setlhopha sa Nas Babies le V Power Angels e tlabe le ka nako ya lesome gona mo toropo kgolo Mighty Gunners Ladies le Venduk City ba tlabe ba thulana ka nako ya bone gona mo toropo kgolo kwa Independence Stadium Jolino Athletic Ladies le FC Ongos ba tlabe ba thulane ka nako ya bone mono toropo kgolo kwa Jolino Athletic Stadium Aros Ladies le Unam Bookies ba tlabe ba lebane ka nako ya bongwe mono toropo kgolo setlhopha sa Commerce Nampo Ladies le Desert Foxes le bone ba tlabe ba thulana ka nako ya bongwe gore mono toropo kgolo kwa Jolino Athletic Stadium ke yone metshameko e le gore re tla re lebeletse thata-thata motsatsing la gompieno re sa lebale le metshameko ya NFA round of 32 e le gore tla be tshameka motsatsing la gompieno re lebeletse jalo motsatsing la gompieno go bona setlhopha se le sa Square 7 se lebane le sa Gobabe Sports Club tla bele ka nako ya lesome le bongwe e tla re tsatsi la gompieno gape nako ya bongwe re bone setlhopha sa Mighty Gunners le Nast FC ba botsala matsogo setlhopha sa African Stars le Classic FC ba tla thulana gape motsatsi la gompieno ka nako ya boraro ga kologela jalo motho yo montle gore tekete e rekiwa jalo ka 30 Namibian dollars yanong o tlo o tshwere sengwenyana o ya kwa lebaleng gone ka ko Unam Stadium gone mono toropo kgolo wa go bogela ditlhopha tsonetse tse e le gore tlabe di tshameka matsatsing la gompieno ga se bone hela ba ile gore ba tlabe ba tshameka re tla bona le gore ka ko Marintale motsatsing la gompieno setlhopha sa Young Brazilian le Brazile ba tlabe ba thulana ka nako yone ya bobedi Dates 11 le FC Ongo se bone ba tlabe ba lebane ka nako ya bone gone ka ko Marintale motsatsing la gompieno kwa Rundu Sports Stadium le gore go tlabe gona le metshameko e mongwe tlabeng e tsweletse pele Divine United le Dynamos ba tlabe ba thulana ka nako ya lesome le bobedi ka nako ya bobedi United Star le Monaco le bone ba thulana gona ka ko Rundu Sports Stadium ka nako ya bone re bone setlhopha se le sa Bright Star le Rundu Chiefs le bone ba thulana ka nako eo motsatsing la gompieno le motsatsing la kamoso metshameko ya NFA Cup round of 32 e tlabe ntse e tsweletse pele ka jalo o tshwanetse wa ithekela thekete ya gago tsatsi la gompieno le gone ga go tsela le motsatsi la ka moso ga go bogela jalo metshameko ena gore e tlabe e tsamatsama ka mokgwa o ntseng jang ke tsweletsa metshameko motho yo montle tse ke tlang ke go di tshwara

tse motsatsing lena la gompieno e bile se lebale gore o ka ikwadisetsa mabelo a NBC Marathon ka go etela jalo www.nbc.com wa go ikwadisetsa gone go tsena mo mabelong ano. Go na le mabelo a 5 kilometers, 10 kilometers, 21 kilometers, 42 kilometers go tswaela gore wena o ikwadisetsa lebelo lehe. Me re lebeletse jalo motho mo ntle mabelo ano gore a tle go nna ka kgwedi ya Phatwe bala malatsi a le robedi gone ha diofisi kgolong tsone tsa NBC gone monotropo kgolo. Motho mo ntle setse re kgabagantse sephatlho sa nako ya borroba bobedi mosong wa tsatsi la gompieno. A re fete jaana ka Rebecca a re mananjano.

0: ye nana ke go ba korokile ma ba ne maitsibua iputla gore motho a tlo ke tma suo ka nka le dilo di tsitsi mme go se dingwe o taka tsone fo ke ntla go la khagela di nna go tsa maemo di o bo bua go njalo ga se dingwe o nna sego di pele di tharo di tsa maemo a ntla o nna sego dilo di tsitsi ke ba ra ke dilo di tsitsi ya ka barata ya da ya go tlhokole go etsa ya ya tsitsi ya na le one e tla e tshwere tsitsi le one ke bona hana ke nna go ba di tsitsi ya na ba re ke talito ye e tswa mo leine la ga talilo talito ya o ka hanja e telele thabotelele o kare ke tsitsi ya arabisi e gorogile hano bana ba tsima gorogile hano dipisi di gorogile hano morara le mo go tlo tsa ba ho sa goroge o tla bo tlhaela lo bona lo khabitse ka mebalabala ya MTC ya no tsetso swa tlhaela o ka tlala ko morago o ka tlala ko morago ha le gore ya no o ka itse ko morago ba go bile bona ba tile hano ke bona ba tsoga tsongo pentu go ba tlo go ba mono ne rona bana ba le gae re tsiyo ke tlo tsore ya no matafadi a tsakae ha lo sa gore go tla dia kgwebo gore e tsana le bolla le tsela ba ya mo a go dimo tsela go mpheno jana ya ntse tse gore ga o tla ba dipitsere taboga o tla go iponela bontle bangwe re tla mo tsiring hela ga itse ba ba tle go tsone ba dipitsere taboga ka tlhaballo ka matho a bode e ka bele mantla o tla bona le bolla dipitsi ya ntse tse gore ga mo tsa tsela ke shaba gore ga le wena e le gore o morate bolla dipitsi mo tsaka mo kopano mano e tla kana kwa le tsume mme le bongwe di bidi simolola go tlotsa ntlha ja do mme ha le go ka tsalla go mara go tsa go tlhalbella bo ha le jano o tla go tsala monate tsantsi ke go fnyetsa ka monate ka tla go iponela ke re ke bolgo gona go studio 8.
1: Thank you Reshi Kongo ke tsa ke re batla tla Jacob ala le tse jalo. Thank you. Khotsa le motho bo ntle Shire Shikongo re tla re bua le ena le gone ka go chaka horse race wa go laletsa wena moretsi ha ile gore o iphitlhela o le mo tikologong e mabapi le chaka gore wa go lebella dipitsi jaaka ditaboga hey go leba ka ke lebeletse dipitsi ditaboga la bohelo ke di lebella itse re ne le leng ga ke tshware sente gore ne le ngwa ga mang me ke itse gone gore ne le ha Charles Healy hale ke lebeletse ne le la bohelo ke lebeletse dipitsi ditaboga ebile go bua jalo ka tsone dipitsi ditaboga ke utlwa gone ha Charles Healy hale ba re ba tlabe bana le show kgotsa Charles Healy show ye leng gore e tla nna lebelo le leng gore ga la tlwaelesega re bua ka lebelo lone la ditonki ba re go tla bo gona le lebelo la ditonki motho ka akanya thata gore nna re tonki we bapisa le mabelo a ditonki hela gore mme go tla ya ding sampe re tla bona jaaka ba tlabe ba dira ditso ka gore motsana o le wa Charles le ke mengwa mahelo a itsegeng thata ka dipitsi tso ka lebelo lone la dipitsi yaanong re tla re utlwa ba bua ka lebelo lone la ditonki le gore le tlabe le le teng ka nako ya Charles Hill Show. E go tla re motho a ikgogele teng le gona go bona gore ditonki di taboga yang ba tlabe ba beisa jalo ka ditonki. Selebale jalo motho yo montle gore matsatsi lena la gompieno go tlabe gona le ntwa ya borramabole Flame Nangolo le Martin Mukungu ya le gore tlabe e diragala gone hantlo le halahala ya Roman Catholic melega le ha ile gore ga wa kgona o tla bo sa kgone go tsena gone ka kwa tla re metsotswe masoma mara re go tswa kona kong ya bosupa e be ile gore ntwa ena ya bone ga siwa ka tlhamalo mo NBC2 gore re tla bo kgona go bogela mo NBC2 ntwa e tona ile gore tla re lebeletse ya ga Flame Nangolo ga mmogo le Martin Mukungu motsatsing lena la gompieno a re dire jana motho yo montle re tsena mo go tsonetsa mebaraka letlole la thuso ya madi la baithuti la Namibia kgotsa NSFAF le eletsa go itsise baithuti botlhe ba ba solofetseng go nna baithuti gore thulaganyo ya go dira kopo mo maranyaneng ya 2026 ya atolositswe semmuso gore baithuti ba kgone gore

ba tsenye dikopo tsa bone. Go netefatsa gore moithuti ga gona moithuti ope yo salang ko morago, batlhankedi ba NSFAF ba tla etela dikgaolo tse di farologaneng go ralala Namibia ka bophara go thusa baithuti ka dipotso tse ba nang le tsone tsa go dira dikopo. Bakopi mo kgaolong ya Commerce ba itsisiwe gore ba tla thusiwa kwa dikagong tsa NSFAF kwa Eros. Mo dikgaolong tsa Oshana, Ohangwena, Oshikoto, Omosati, batlhankedi ba tla etela UNAM Hifikepunye Punye Buhamba Campus a motsheganong a bala malatsi a le 18 le 19. Naka ya le VTC le Ohongo ka motsheganong a bala malatsi a le 20. Enana VTC ka motsheganong a bala malatsi a le 20 le bongwe. Le COSDEC TUMEB motsheganong a bala malatsi a le 20 le bobedi. Baithuti ba rotloediwa go dirisa website ya NSFAF me ba tobetse ha go apply now go tlatsa dikopo tsa bone pele ga letsatsi le le beilweng. Go bona tshedimosetso ka botlalo le dintlha tsa bošweng o ka etela metswedi ya dikgang ya NSFAF. Motho yo montle e ne e le tsone tsa mebaraka. Re tsweletse pele re bala metsotso e se kanang ka sepe pele ga nna le wena re kgaogana mo mosong wa tsatsi la gompieno. Mme le gale tlabe ke ntse ke na le wena tsatsi la gompieno le lotlhe ke go neela dikgang ka diura tsone tse re tlang re bala dikgang ka tsone mo seromo moweng sa rona sa TYSFM. Mme e tla re nako ya borobongwe a ke tlabe ke tswa gone fa be ke go tlogela ka lenaneo la bonono.

Khonzala botshabantle ne le Lady Smith Black Mamba zo bare King of Kings. Isetse gorogile gore na ke boele kwa mara gore tla rentse re le mogo mo na kongena ya gompieno mo songwa tsa tsilena la mathlatso. Ke re tswela pele na ntse re di se sorbo mo sa go sa mara do sa tiwa ya sa fam. Na lo ena re bua gape re tla re kopana kana ko ya le somela bongwe tla be ke gonela dikhang o tla botsa thuyaganyo ya bonono. Ye tla beng e latelwa jalo ke dikgang tsa beke. Motho montle, moso montle, tsoga-tsoga kwa o iphitlhelang o le teng o dire mananeo a letsatsi la gompieno. Ke re nna ke dira jaana ke boela kwa morago, itla re kopana kgantelenyana.

nama. Yanong molaodi wa sešole sa Jeremane yo e ne le General Lotha von Trotha mo nakong e le o ne a ntsha taelo ya setlhogo ya gore go sekwa ga ba ga rekegelwa ka motho ope, mme a ntsha taelo ya gore go bolawe banna, basadi le bana botlhe ba batho ba ba herero le Panama. Go dira se bana ba ba lelekela gone jalo mo lefelong e le ngwe hela, mme ba dira gore batho ba bašwe kala, bašwe ba sekana le metse, ba sekana le dilo tsotlhe tse tse e leng gore motho wa ditlhoka go ka tshela. Jaanong ga kere bane ba ba lelekela gone mo dikampeng tse, mme ba ba bogisa go le setlhogo go se monate, ba ba ntaya, ba ba dirisa ditiro tse di thata, ba sa bone bookelo, ba sa ye ko dilo tsotlhe tse di ne di seo mo nakong e le. Yaanong ba re batho ba ba herero ba ba ileng ba bolawa mo nakong eo e ne le batho ba ba ka nnang 80%, dipersente tse di mašoma a robedi ba batho, mme batho ba Manama le bone ba ile ba bona 50%, dipersente tse mašoma matlhano tsa batho ba Manama ba bolewa. Gotlhe batho bano ba tlhokafala e ka nna 100,000. Ga kere e le batho bano ba bolewa mo nakong yone eo ya kgaelo morafe e ne diragala go tswa mo ngwageng wa 1904 go tsena ka ngwaga o le wa 19. Jaanong goreng gompieno re bona Manamibia re tshwanetse ra tsena ra botsa dipotso tsa gore Namibia e beile motsheganong a bala malatsi a le 28 jaaka letsatsi la sekgopotso sa kgaelo morafe, mme re tshwanetse ra itse gore ka ntlhang letsatsi le le tlhophilwe ka gone ka motsheganong a bala malatsi a le 28 mo ngwageng wa 1907. Re ile ra bona gone jalo puso ya Germany e neng ya laela gore go tswalwe dikampa tsotlhe tsa pogiso morago ga kgatelelo e kgolo ya mafatshefatshe. Jaanong letsatsi le naya setšhaba tšhono ya go hutsafala le go fola mo matshedisong a tsentseng matlhoko mo malokong a tsaletsweng morago, le gone go netefatsa gore dikokomana tse di tlang di ithuta ka tiragalo e gore ba tlotle bopelokgale jwa bagologolo ba bone. Mme le gone hela go gopola letsatsi le go naya Manamibia maatla a go pateletsa Jeremane go kopa boitshwarelo ka semmušo le go duela phimolo lodi e e maleba go merafe e amegileng. Jaanong bonana pele ga re tsena mo dikganyeng tsa rona tla nna le wena re ye go opela mmogo, re bine mmogo. Ga kere pele ga le tsaya dikgang tsa bonono.

Kwena le Kgabo e ne e le ditsela tse di tlhotlhwa. Kwena o ne a nna mo Nokeng. Kgabo ene o ne a nna mo setlhareng go bapa le noka. Kwena o ne a ja ditlhapi mo Nokeng. Kgabo o ne a ja maungo mo ditlhareng. Tsatsi lengwe, ngwana wa ga Kwena o ne a lwala thata. Nkokoagwe o ne a re, o tla fodisiwa fela ke sebete sa Kgabo. Kwena a laletsa Kgabo kwa ntlong ya gagwe mo Nokeng. A mo tshepisa go mmelegela go mo kgabagantsa noka. E rile ba le mo gare ga noka, Kwena o ne a itsise Kgabo fa a lwalwa ke ngwana. O tla fodisiwa ke sebete sa Kgabo fela. Go bua Kwena ka kutlobotlhoko. Ha! Ha! O ka bo o buile pele re tsamaya, ga ke a tshola sebete. Se nna mo setlhareng sele, go bua Kgabo. Kwena a go folosa Kgabo fa losing gore a se late. Kwena o ne a leta. A leta. A leta. A nna letile. O na mo emela nako e telele. Kgabo a seka boa. Ke ya ka dikgangmane tsa rona tsa letsatsi di felela. Re ithuta gore Kwena fa a eme fa losing lwa noka, o a be a emetse Kgabo gore a boele sebete sa gagwe se se ka fodisang ngwana wa ga Kwena. Bonono, yaka na le wena re tsamaile mo ditlhamaneng tsa rona, a re gopela gape mogo.

Re ntse re tswelela jalo ka thuto ya rona ya madi mošong wa gompieno. Re ithutile yana ka go bereka ka madi, gore ga e le gore o motho yo o berekang ka madi o tshwanetse bele gore o motho yo o tshepegang. Ee, ga wa go bereka mo storong gongwe o rekisa ditlhako, o rekisa mesese, sengwe le sengwe se o se rekisang. Ee, ga batho ba tla go duela o tshwanetse o ba neela change e e siameng. Ee, o seka wa ba tsietsa, mme le gone o netefatsa gore ba reka ka tlhwatlhwa e e siameng. Ha e le nako ya go tswalwa ga setoro gongwe lehelo le o berekang gona e le gore o bereka ka madi, itse gore go na le gore o dule ha hatshe o shebe gore mme o rekisitse eng mo tsatsi la gompieno, mme le gone gore e tshwanetse e be e le bokae. Ke gore madi a supang mo slipping gongwe mo machining yo mo dirisang, jaaka re bona e kere ga wa go reka ko Shoprite, o tla ga telereng, ba tsenya dipalo mo telereng yone e, ba tsenya madi a o a duelang le gore change e o tshwanetseng wa e bona e tshwanetse e be e le bokae. Yanong kwa bokhutlong jwa letsatsi ke gore machine wa o tla bua gore mo tsatsi la gompieno re rekisitse bokae, go tshwanetse go bo go na le bokae mo telereng e. Ha le gore wena o motho yo o sa lebeng gore tota change e o e neelang batho a ke yone sentle, o kgona go le gore bohelonglong jwa letsatsi ga go shebe gore ono o tshwanetse gore o bo o na le 10,000 mo telereng, ebile gore wena o a tlhaelelwa gongwe e ka nna ka $100 gongwe ka $200, ka gone gongwe o ne e le mongwe change e le ntsi. A bona ke se kgonang go ka diragala, gongwe o ile wa tsaya madi go tswa mo telereng. Ba kgona goreng ya gongwe o utswile madi, mme o ka tshwanela ke go ka ntsha bosupi gore yaanong ka ntlhang madi a gago a tlhaela. Ke šone se go leng botlhokwa thata gore o ne motho yo o tshepegang, o ne motho yo o pudima tseba, o shebe gore change o e neelang batho a ke yone sentle, gongwe a wa itsietsa. A bona ka gore ko bohelelong jwa letsatsi madi a o nang le one le se telere e buang gore o tshwanetse o bo o na le one, e tshwanetse bele dilo tsa mmogo. A telere e re o tshwanetse bo o na le 10,000, ebile gore madi a o nang le one e tshwanetse e be e nna 10,000. A bona jaaka go le botlhokwa gore o ne motho yo o tshepegang, o ne motho yo o tlhaga, o seka wa tlhaelelwa kwa bohelong jwa letsatsi. Yano bana, ke thuto ya rona ya tsatsi la gompieno. Re boa gape re kopantshiwa nna ke Mangwanonyana, ke re ba ba.

re ka go bua yana ka bo pepa ha o tjoga o tshwanetse wa dira eng e ha o tjoga o tshwanetse wa leka gore o bo o alola mapai a ontse o robetse mogo o ne o bakanya bete gongwe o mena mapai a kere e yanong ha o se bolo go mena mapai a gago gongwe o sena go alola sentle o ya ko bathroomong e o ya go tlhapa segatlhogo sa gago a kere wena o na le vaslapa e o seng ka molora o tlhapa segatlhogo sa gago ke gore go dira jalo o lela ka boroko gore bo seka ba boa gape gape o tlosa dithoko gore batho ba seka ba bona gore yo le ene ga tlhapa a bona ya no ha o sebele go tlhapa segatlhogo o brusha meno a gago ka toothpaste le toothbrush e o tshwanetse o tlhape meno a gago ka gore o ntse o robetse o tswadile molomo wa gago jaanong ga re batle o nkgalegano re batla gore ha o bua le motho o bua le tsala ya gago gongwe o bua le mama ebile gore meno a gago a sekono e ga o nkgelegano ke gore moya wa gago ka bo o le fresh legano la gago le ka bo le fresh le nkga jaaka toothpaste yaanong ke sone se go le botlhokwa gore o brushe meno a gago gore o seka wa nkga legano ditwatshi di seka tsa aga mo molomong wa gago jaaka ke ntse ke bua gore o ntse o robetse o tswadile molomo yaanong go kgonagala gore go na le ditwatshi yaanong di ka šwa ga o ntse o brusha meno a gago ke selo sa botlhokwa le sa lebale go tlhapa diatla kere ee o se o botlhape segatlhogo o tshwanetse ebile gore o tlhapile diatla tsa gago ka metsi gore e re o tlhapa segatlhogo ebile o tlhapa diatla segatlhogo ka diatla tse di sekono go tlhapa diatla go botlhokwala thata ka gore ga diatla tsa gago di se sekono o kgona go ka tsenya seatlhogo tsa gago ditwatshe o bosimolola o dua ke dintho dibase mo seatlhogong yaanong go botlhokwa gore o tlhape le diatla a ka nako tsotlhe re leke gore menona ya rona gongwe dinala tsa rona re di kgaotse gore menona ya rona e ne sekono ka gore dinala tse di telele le tsone di borai ditwatshe di kgona go itshuba kgatlhatse gongwe kgatlhatse ga dinala yaanong ga o bona dinala tsa gago e ka re di a golanyana kopa mama ore mama a konkgaole dinala a bona mme le gone dinala o kgona go ingapa o ikutlwisa botlhoko yaanong bana ke kgakololo ya gompieno gore jaaka re ipaakanyetsa go ya kwa dikoleng jaaka re ntse re gola jaana re tshwanetse ra ithuta ka bophepa e ha o tjoga o robetse o itse gore mapai a o ntse o robetse mo go one a tshwanetse a alolwa a tshwanetse a menwa sentle ha o simolola go dira jalo ya ko bathroomong gongwe o senka sekokele o tshela metsi o tlhapa seatlhogo sa gago o tlhapa mabogo a gago mme le gone o sa lebale go brusha meno a gago o se o bo o ye go ja ee ra itse gore ga o tsoga yana gangwe o tshwere ke tlala o batle ga go ja dijo ee mme pele o se go ja le ka gore o bo o tlhapile seatlhogo o ntshitse dithoko ee o brushitse meno a gago ka toothpaste le toothbrush ya kere e o tlhapile le yone diatla tsa gago yanong ka bokhutshwane bana e ne e le thuto ya rona ya tsatsi la gompieno re bo gape re kopantshiwa nna mangwanang yona ke re

Kanono ke a ka o tswa go utlwa ka mmesešupo yo o re rutang jalo ka tsa madi le go itlhokomela ga bana. Nna le wena ra go tswelela gala jalo re itisa mmogo re utlwa bana ke a ka ba ropelela ga monate. Mme ke nako ya gore ke boele morago ke go tlogela jalo o sale o opela le bana ba bangwe. Ngwana gompieno o re opelelang ke tshegofatso Ramphaga go tswa ko sekoleng sele sa Modjumi a re nna ke na le steme se se monate mme a re o batla gore bana ba bangwe le bone ga ba ka rata ba opelele ene. Bonono thulaganya rena e tla ka bokhutlong o simolole wa lorata utlwa thata jana o go tona jana bye bye o simolole wa lorata utlwa.

0: Molodi o gora o re re kopana ka thulaganyo ya rona jaaka re gadimela morago mo go tsedi setlhoeng tsa beke go tswa mo thulaganyo ya rona ya dikgang tsa tsele letsele. O kgona go reetsa dikgang tse di latelang puisano ya me le Rre Kgosana Norman Baumakwe ka loeto la bomma bontle kwa Bokgori. Hela jalo ke buisana le mme Biola Boys Biekese ka loeto la bone mokgalo ya Maheke. Modira ka nna Lopang o lobilwe o ne a kopana le mongwe wa batsaya karolo Sharin Labaskagane a mmotsa ka ga maitemogelo a gagwe. Ke ne ka buisana le mme Mamaki Morwe ka loeto la boma montle kwa metsweding. Le gone ke ne ka go neela dikgang jaaka baledi ba ne ba ntsha melaetsa ya matshidiso nako ya phitlho ya ga Moswi Tautona wa Botswana Rre Festus Gontebanye Mogae. Mogaetsho dumela, nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. A re simolole ka kgang ya rona ya ntlha jaaka mo bekeng. Ke ne ka buisana le Kgosana Norman Baumakwe ka loeto la boma bontle kwa Bokgori.
1: Le tsamaile sentle le go sena molato. Ke ale ka go bone boammaaruela nakone e sentsi ne e le beile nako e le gore ne e ne le ne e le nakonyana e nyenyane. Boammaaruri Shikongo jaaka o bua re ile ra tsa batho ra ba isa ga ha phuphung ya ga kgosikgolo ditshabue yo e le gore tota gone ka ga ngwao kgosi ke ene moeteledipele ke ene mothai wa ngwao. Jaanong ka itse gore bakgalagadi e latlhegetswe be le gore ne go le matshwanedi Shikongo gore ga go tšheka ga mabitleng ga wa re mo dumedise re hete e be re tshimolola re ya go tshimola ka ngwao. Ee, jaanong re ile gawa le gone ne go sa batle gore re bue dilo tse di.

0: telele nakong e ne e le nako e khutshwane thata. Okay, re ile ra ga ra tlhalosa sepe, re tlhalositsenyana ga ne re tlhalosa gone go tlabe re emelela re ya ko 2-1. Ee, mme ra re tsena ko 2-1 sekongo re ikletse morae gorogilela ga ba sa goroga ka bontsi. Ee, mme thata-thata morae ono o gorogile thata ka ga sekgalagading. Ee, ne e le ka go tswa ko ntle thata. Ee, mo teng le gone ne go tsile gale le gale. Ee, mme porogarama e ile ya tshimola re sekongo re ile ra ba amogela ka dipina, re ile ra ba amogela ka megolokwane. Re le bakgalagadi re opela dipina tsa sekgalagadi gale le gale. Ee, re ntse re ba tlhalosetsa, re bua le bone. La re o lona le teng ke ne na ntse re tlhalosetsa tsenya a translator. Nnyaa, mme go ile go tsamaya sentle, re ile ra lekagane re dira gone. Ra go tsena mokgotleng ra ba amogela, ra ba supetsa ditiragalo tse e le gore bagologolo ne re tla re tshela ka lone. Re tshimolotse pele ka go ba supetsa dijo sekongo. Re ile ra ba supetsa dijo tsa sekgalagadi tse e le gore tota gone ne re tla re tshela ka tsone go tswa ko botshelong jwa rona. Re ba supeditse dijo jaaka dijo tsa sekgalagadi bo mabele, mahupu, dilo tse e le gore jaaka bo stampa. A ke re stampane le mmidiala o ne re ntse re bakgalagadi bogologolo kore o ngata-ngatale jaana o ngata-ngata o sa o dire kore o sa o dire feine thata. Ee, o dira stampa fela. Re ile go bakaetsa lekatane, legodu ja lekatane. Dilo tseo tsotlhe tse ne re ntse re di bakaetsa, re ba supetsa dilo tse tsotlhe tse. Re ya go tsena mo melemong ya sekgalagadi e le gore ra e dirisa. Re ile go bakaetsa melemo yala ya mmele yaka bo sehuba, bo diphio, bo pelo, dilo tseo gala melemo e mentsi ala e itseng gala e ne re ntse re e dirisa nako e le ga re ntse re batho le ga tshele sa tlhabologa jaaka go pelole tlhabogile jana. Ee, mme melemo ye sekongo re sa supe ye mengwe e le gore wa itse gore go na le mengwe e alagang yang. Mme re ba supela yala e alagang mmele le matlhoko a a rileng. Ee, ke yone ne re ba supetsa ka yone. Ee, go tswa gawa re sekongo re ile ra ba supetsa ngwao meaparo ya sekgalagadi gore ngwana ga a le monyenyane wa apara magabe, ga e le mosetsanyana ga se mo go golanyana ke gone go tshimola go apara mesese, ga tshimola go godimo ke gone go apara a tlua ke diola melwara e be le gore ke gone go apara di-brace dilo tse di cover-a mahuba. Ee, basimane ala jaanong gore ga a le monyenyane ne a phesa seope. Se e se bitsang tshwana ka sekgalagadi re ke khiba. Ee, jaanong ke one selo tse ne re ba supetsa mo mothong gore batho le go itlhala le mosimanyana go gola go itlhala go nna monna gore tshwanetse go apara jang. Le go tswa o be re tla re ya go ba supetsa le kgang ya nama. Go tlhaba gore selo ga o se tlhabile o neela bo malomeng, bo rakgading, bo ntsalao, bo mme le bo rre ba ba e leng gore ba belegilwe le wena le bone gore ba neela eng le ee, jaaka o itse sekongo gore go na le diphate tse e le gore nako le nako le ga o diagala bo mašoro o selalo bo enye dilo tsewa tsotlhe tsewa ne di supa. Mme go tswa go be re tsamaya re sekongo re ya go bakaetsa ntlo ya Setswana gore e rulelwa jang. Re ya go bakaetsa ntlo ya sekgalagadi gore ke ntlo e rulelwa jang. ha ntlo ya sekgala ga di rulelwa e rulelwa jang go godimo go digisiwa eng le eng hela jalo le boloko le bone gore boloko ha e le boloko bo digisiwa bo tlhakanywa le eng gore botle bo kgone go digisiwa mo ntlo go mategang ke raya gore ke tsone dilo tse ne re dira go badiketsa le mo kgotle le gone re bakeditse kgotla gore kgotla ya morahe ke e ntseng jang ya dikgotlana di ntse jang ka go bone ga kere go ya itse gore ko magaeng kwa la ga kgotla ya morahe le gone batho le bone ba na le dikgotlana tsa bone tse e le gore di mo malape a bone tse e le gore tota gone ga se gore ke kgotlana ya ke kgotla ya morahe yewa ke ya morahe o e le gore jaaka ga e le gore ke a ko ga resekopi kwa ra mokgaisa ke gora gore ke kgotlana ya rathaga e wela ga tlhatlha ga morahe wa bathaga ga e le gore ko ra masake gora gore wela ga tlhatlha ga morahe wa baselebe kore ge ba tlhalosetsa dikgang tse dintseng jalo gore ba tlhaloganye gore kgotla ga se kgotla fela go na le ya morahe e le gore wa go phuthagana batho botlhe merahe yotlhe bathaga ba baselebe bapebane botlhe ba go tlhakana teng mme ga o tla mo dikgotlaneng go raya gore go na le tsamaiso e le gore bathaga bone ba tsamaisa ka yone bapebana ba tsamaisa ka yone baselebe ba tsamaisa ka yone hala jalo ke raya gore ke tsone dilo tse ka bontsi ne re rata go ba di supetsa re batla go ba supetsa gore kana sekgalagadi go ntse jang le lelapa gore le rulelwa jang ka ntlha re dira lelapa ka ntlha re dira segotlho ka ntlha go na le matshingwana go ra o na le tshingwana e ka ga morago ba e bitsa tshingwana ya segotlwana e ka ga morago gore ka ntlha go na le ditshimonyana e tona e kwa go na le tshimo ya netlha mme nako di seo sekongo ke mo ke go kwala ke re nako di seone e dihala dilo mo nakong e tabogele
1: era go bonela ka re lona le na le tsana mo thuane
0: ke ngwana o tswang ko 18 ke ngwana wa lehelo la 18 ke bana ba e le gore tota ba le bone ba batla go ba na le keletso ba na le kgatlhego ya gore ba batla gore tsatsi lengwe le ena gona mabontle yo rile mo morahe wa bakgalagadi mme sort boy o itumetse thata ba supetsa gore a bua wa go ba rotloetsa bommenyana gore ba gaetso o ntshitse legoko le lengwe le ka sedamara re go na le gonxhabo xhabo skini go raya gore o ne le toro na le toro seko wa dula fela wa re nyaa go ka kgona ba ba dula mo ditoropong go ka kgona jang a supa ga wa le gone gore ngwana yo a lo bona moriri wa gagwe o amele one o ntse fela gone jaana ga se gore ene motho moriri wa gago ga wa siama o amele one o ntse fela gone jaana o tshwana le motho ono a bua merakae jaanong mme toro ya me yone ke e beile gape le gore mane ka moriri o lone o ke a kgona
1: ga ba tsamaya jana ke ile ka bona ba ntsha dimpho a nye nako o thubane le amogetse dimpho tsa teng
0: nnya dimpho di amogetse ore sekongo mme ne le phalejela ne le phalejela e ne batla go ena batho ba supa gore nnyame ka go bone ene company one ya dipaletše ke yone e borogileng top score e borogile e tsentse le bogo jaanong ba tsamaya jaanang goraya gore ga ba sheba dingwao tsa batho ga ba tseye mahala fela kgotsa ga ba shebe mahala fela ba tla ba na batho sengwenyana ke mona ba e le go bana morahe wa bakgalagadi phaletšhela ga anong go le gonyenyane mme ba tla ba re se senya ga se hete molomo ba boletsa logaso se senyane se age sekgaogane e ke gotlhe se ka gagalala gore nya gonyenyane
1: e ne le kgosana Norman Baumakwe yo o ileng a re neela dikgang tsewa ka lueto la bomba montle kwa kho.

0: welcome to Mitchedi. Who am Kalaba? Who itumedisa? Era elokure. Had you called the Horoha? Bantam, Holoquani, who opelwa, Holomunati. Irile mara go kha mo wa hala e bile gore jaanong ga kere se se se ba boleletse gore nya re go simolola ha kae ka go tsama mo motsing re simolotse kwa kerekeng irile re tsho go kerekeng ra pololela ra ya kwa mokalaneng kwa mokalaneng ke kwa ntlo ya Setswana e leng teng ke gore mo metsweding ke ntlo hala yone eo ya Setswana ya bojang e leng teng kile ka rulaganya le ba legae le bone ba ile ba ntsha sehuba ba re nya o kgona go balere ba ile kong ba ya go utlwa gore Motswana bogologolo o ne a robala mo go eng matlo a bona a tshwana jang le gone ba tsena mo teng ba go phamola ba leba a kere makao a Setswana bogologolo e le le matlo a leng gore kombisa le bo eng gona le bo ditlobotlo gona le bo di altare ke nne gore di ne di khatsa di ba khatsile tota ebile ba ile ba tsana go lokong ba ile ba tsana go e le khatlego ya go ukwa jaaka Motswana o ne a phela jaaka Motswana o gore o na robala ga kae ke nne mara go gama wa e bile gore jaanong re jwa hawa re ya go leka dipeng ko le ka dibeng ke gone ko go ileng ga nna le ditiragalo tsotlhe gone jaanong ile ga ba goroga ko le ka dibeng boididi jwa ba motse ba ne ba le teng go ne go itumedisa le gone e rile ga dikoloi di tsena kong e ne e le dikopelo ne e le ke ra go duduediwa e le mogolo kwane go le monate ra ba thupetsa go nya jaanong lo ka tsamaya jaana lo ka gorona le bagolo bomme bomme okay ke ra gore ke khakitse ke ne ke ikuka nkote ke ka lela ga ke lebile bomme mokgwa o ba tsweleng ka one borre nela gore bana ba le teng me ba le babedinyana ba le bararo le bone ba le ba itshupa gore ke borre ba Betswana mme go ne go kgatlha tota ba kaya gore Botswana le ga le sone setilo Botswana o ne a sa se itse ha he ka go mehameng ya bomme yene he a dile diphate ke dutse hatse ke bona gore ba ba ileng ba lebelela thelebišene ba ba ile ba bona mo mafarakatleng jaaka di-video tse di tsamaile ba lemogile bomme ba dutse mo godimo ga phate mabontle wa Namibia wa pele a kere ga se yo mongwe a tlhoi mabontlhela wa rona wa Namibia o ne a beile mo godimo ga phate a tsesitswe Setswana re mo tsesitse Setswana kere mo amoketse re mo tsesitse Setswana a dutse mo godimo ga phate go ne go na le dijo tse di harologanyeng go ne go na le ba e leng gore ba kaya melemo go na le gore ba e leng gore ba kaya jaaka ga e le gore ke ngwana wa mosetsana o belego ga ke re jaanong ngwana yo wa mosetsana ga a belegwe e bele gore kgwedi e a rogwa ke gore go na le ngwedi e ke a go kaela ke gore ke tsatsi ke ngwana o ka bantshiwa mo tegaeng tloga kere jaanong le gone ga motho wa mme e le gore jaanong ke motho wa ntlha e le gore o bone lobaka mo tsatsing la ntlha e bile gore jaanong tseno o bitsiwang gore a ke go alaga ngwana ke dilo tse fela tsotlhe sepile ke dilo tse di digagalang mo Setswaneng ke dilo tse e leng gore ga he batle di helatlhegela go ile ga kgatlha re chikongo nyana le bone ba ile ba kgakega ebile ke santse ke lehawa e bile gore go a go nna le bangwenyana ba re nyaa le ga le nna ke batla gore re letsatsi lengwe be ke ipona mo maemong a ke kile ka ja monate ke utlwa bananyana ba bua kgamorago ga me go kgatlha kere bana go gorela gore ba lemoga bana go gorela gore ba bona sose e le sose sentle
1: ko mokala o tota o tla batla gore tsa batho ba ithulagang jang
0: ba mokala le bone a ba ithulaganye fela ga ke batle go bua ke re ba seka ba supa eng bone ba setse ba ipaakang ke ile ka kopana le mongwe e le gore o na a le mo kgobabese jaanong a tlile go diadiongyana tse e leng gore ba tshwanetse ba ditseele gone ko mokale mme o ile a mpotsa dipotso ke moleletse o ne a batla go itse gore a le e rile ga lo dira jaana a setšhaba se ile sa ja ko metsweding ke bare le ka reng ya dijongyana tse di ne di apeilotsewa e ne e le tsa

0: mabunke go tla go utlwaela gore motswana o ne a gang bogologolo dijo tsa motswana le go itlhela gompieno ke eng ga se selo se eleng gore ke moletlo mme ga e le gore go na le gore ke thulaganyo tsa bone tse e le gore ba di thulaganyeditse jalo ga nka ke ba rekere ba seka ba di ke seo se sentle a ba di fela ka ba ithulagantse go na le ga ke re bagolo ba teng go na le ba e leng gore ba lemogile gore nyaa golo ko metsweding ga ba lebetse se kana ga ba kaya se ba kgona jalo ga ke re go ka kopana ba thusana ba bona gore ba ka diheng mme ke gopola gore mokala ba ko mokala ba ithulagantse re shikongo motswana ga o le motswana e phane mo legetleng motswana ene ke motho yo montle ke ka sebala ke ka sengwe le sengwe selo sengwe le sengwe sa motswana se a kgaka gore a ke selo se e leng gore se bona e le gore ke selo se e leng gore ga se kakanye sepe ga se diheng mme mo merago o mongwe se a kgaka jaanong ke tsaya gore mokala le ene o ka sa tsaya go supa gore motswana ke motho yo montle so ke raya gore ke ipaakanyeditse gore ka bona gore jaanong bone ba tla ba ithulagantse jang
1: mme mamakimorwe yo e leng a re neela dikgang ka loeto la bomabontle jaaka ba ne ba etetse motsana wa metsweding karolo ke ya rona ya tsedisetlhweng ya dikgang tsa beke.

are nna ga tshe mo padini ka hore di tebo ga tshe hore motho o tlhodiwa ke motho motho o tswa mo motho me bile ha re lutsiana o ka itla re amana ka losika e le ka lebaka la nyalano kampotsi ya thula.

ba di radio ba dikwalo tse di tona ba re tsholetsa ba diga buka ga re tlhwatlhee ba ka buka e tla tlang go nna ala yana mo patra ke mo ntlong jana ya gago ga e tsewa ke dipuo maara ga ditlhalefing di itseile di e beile mo seemong sa lehatshelotlhe lehatshelotlhe le itse ka mo padimo sewa se tla re tswela mosong a ka re baga itse ke se re batlang go iphitlhelela re se itlheletse gore ngwana a seka tlhola a re aumam ana ke mang ke mora mang o mo rala gore tsaya sone kukule ya gago kukule a kere go a kukula baga etso kukule o itšhebe gore o mang o tswa kang ke thekenoloji e godile ra go e berekisa baga etso pene le pampele ka di berekisa mare di a gago a di tshwane le kaio ya parang ya bana mare ga o beile mo selo se re se bitsang google se ngwana o tobetse ga lebele ga tlhola go sa dipotso are ma mose ke mophadima ke tswa kae kanto ore ke setlogolo sa gapadima ke janyana ke sone se re bonang re phuthegile mo motseng wa mpikiri gore a re go kopane le ba rona ko namibia re buisaneng le ba ga rona ko south africa le botswana um bokopane le ya rona sale ge bo thomile ka 2022 e le gore re batla go kopana ra botshwara ko south africa rata ra botshwara mo botswana botswana re botshwara gabedi ko tsa bone le ko mpiki le karokobisi jaanong bagaetso re tsile mo motsing wa mpiki go tla go supa maitlhomo le maikaelelo a letsatsi mo batsading ba rona ba motseng wa mpiki gana yaka re ratsa go tlhalosa gore re tlile go tla mo re le botswana le south africa go tla go bua sephadima le dikgang tsa sephadima gore lo itseaneng gore mophadima ke mang go tswa kae se bue se tla lona date e re tlang go tshwara bokopana ka yone ba tla lo bolela gotlhe ba tshwere lo itsentsi nna ke ne ke ntsala gore maitlhomo le maikaelo a letsatsikile go le go nyanenyana nka lo rala kare mophadima ke le kumela gaela mme kgang yeo e tla nna le nako ya yone mophadima ko tshimologong ya gago bagaetso lo a go itlhela le mmina phofu mmina phou phofu a lo nkutlwa ee ga a lo motshimololo ko thabeng tsa ga mogale magalesburg go ba tswang gone go go ntsinyana mo tse go tshwerega ke batle go senya nako ya letsatsi e tla nna le nako ya to mme ga tswelela lo a go itlhela mophadima e le mohurutsi a lo nkutlwa bagaetso gwa tswelela lwa go itlhela mophadima e le mmina tšhen e re e beileng gae go ya ko mophadima o tswang gone a lo nkutlwa bagaetso ee ke mmina pou ke moana tšhen a lo nkutlwa bagaetso ba bina pou baana tšhen bagorutsi ba um sekolo a kabala ga lo itlhela tšhen e re e kopanetse le batlhano ba ga lotlhano sekolo a kabala tšhene ga lo itlhela re kopanetse le bakhidi le bakolegi o seka lo akabala tšhene baphadima ga ba itlhela ba e kopanetse le batokwane lo seka lo akabala ga lo tsena ko bodziraste ko bo lectembeke lo bo lo itlhela tšhene re e kopanetse le bone tšhene e tswa kgakala bagaetso e tswa thabeng tsa ga mogale ga lo akutlwa bagaetso ee tšhene e ke aga tebe jang morwadi wa the queen morutsi morwa queen morutsi a lo nkutlwa bagaetso ee go go ntse mo re ka go kayang thata gore ntlwa ga malope ke yone ileng ya re kgaogane ka dintlwa tse di mo botshelong jwa bana ba bane ga o bona re kgaogane le bakwena le bangwaketsi le bangwato re bana ba ga malope rotlhe a lo nkutlwa bagaetso re bana ba ga malope rotlhe re kgaogantswe ke taolo ya bogosi re kgaogantswe ke taolo ya bogosi mo go malope ke yone ileng ya re kgaogana ga nna le bahurutsi ga nna le bakwena le bangwato le bangwakesi bakgatlha ba ntse ba le gone ba gamaleteleke le bone ba ntse ba le gore dijo tse dingwe dintsi di rafoga mo dijong tse dingwe jaanong go ne gote ke bue ka maitlhomo a letsatsi fela le maikaelelo nako ya gore re tlhaolo se losika lo e le gore lo tswa kae e tla nna gone re ka e fiwa go ema mo pelaganyang re e tlhaolosa ka nako e re tla be re kopane re dirile bokopano botsadi jwa me jaanong se ke se kopang ke la ke itumela gore mpikiro botsadi re tlile mo gonyeng mo tsatsing ja letsatsi re tlise maitlhomo le maikaelelo a gore re thekgeng re support-eng

0: emeleng ka dinao lo le bana lo le bagolo komiti ya rona e tla tsamaya mo go nyena e buisana le nyena e le kopa dithuso nako ya rona e pitlagang tse tshwantse ka retsamele dotodo re lo bolelela gore tshologelo e tlile go nna mo mpikio e e tlisang bokopano jwa go ikitse o le mophadi e e tlisang gore baphadima ba iphitlhele ba heteletse dintsi jaanong ke tlotla nako ba kaodingwe ke buile go ka nna ga tlala satla a ke kgaole gawa e ne e le maitlhoma a letsatsi ke a leboga speaker ura
1: ke lebogile ba gaetso
2: ke Remedy Pi mogaetso wa ganotwane e jaakana tlhalosa jalo mogaetso a bua gore mme motho yo phadima ke mang mme o ne a bua ko bokopanong jwa baphadima ko metsweding wa re o na a hetala jana ka boripana mogaetso go ka tlhobatlhobela bagaetso gore nyaa mme kana motho yo mo phadima ke mang o belegwe jang le bomang go raya gore yaanong maikaelelo ke gore e re ka kgwedi ya lwetse ga baphadima ba tla go kopana bele gore jaanong wa go ala phate le gone o tlhalositse gore maikaelelo ke eng maikaelelo magolo ke eng gore baphadima ga ba kopana jaana ba batla go kwala lokwalo mogaetse gore ditso tse kana histori e e ne gone e itlhelwe ke bana ba rona mogaetso le ba rutegi le bone ba ba dirang dipatlisiso e re ga ba tsena mo metlobong ya dibuka ba kgone go ka bona dibuka tse di buang gore baphadima ba belegwe jang ba bangwe ba kae ba bangwe ba kae jalo jalo ke maiteko a mantle mogaetso a e le gore yana bora phadima ba ba emetse ka dinao jaanong ke a tshepa gore ba bangwe ba gaetso le bone ga ba boole gona ba ntse ba eme ka dinao ke maiteko le keletso ya mongwe le mongwe go ka ikitse segolo thata go itse gore batsadi ba gago ba belegwe le bomang ba belegwe kae jalo jalo ke selo se e leng gore se le botlhokwa mme jaana re tsa gore maiteko a tshwana le ya mogaetso ke go leka go rotloetsa ba bangwe ba tshwana ba gaetso gore nyaa mme ba gaetso le ga dikgwetlho di ka nna teng ba ba kopanang re a ba lebogisa a ba tswelele ba ntse ba tshwerehela jalo ba e le gore ga ise ba nne le maiteko a ntseng jalo lekang ba gaetso le o leka go ka ithulaganya rotloetsegang gone ga go motlhou ga go motlhou ka gore gompieno jaana ebile matsapa a mantsi re a bona re a lemoga gore ditlhwatlhwa tsa dipeterolo ke tse di tlhatlhoga ka mokgwa mongwe o makatsa mogaetso akanya batho ba tswa Aforika Borwa ba tla ba galela dikoloi ba ja ba nwa mo tseleng hela ka lorato o bona gore lerato le legolo jang ga o na le lorato le keletso go raya gore ga o kgopotse ba gaeno ebile ga go tsela epe e o e bonang e le kgakala jaanong ke tsa gore mono ntseng jalo ke yone le gore re ka tshwana ke gore re agelele thata mo go one le go supa gore mme le ga dikgwetlho di le teng kana jang jala ka motswana a kare tlhogo ya ntshi e kgona ka go tshwaraganelwa go raya gore ga ba bangwe ba gaeno ba go etela o a itumela mogaetso ka gore jaanong gore mowa le ga wena gongwe o na le keletso mme o sa tsikinyege ka mabakanyana mangwe a mangwe gongwe e le mabakanyana a botsogo mme jaana re mo pakeng ya mariga le gone re itse gore paka ya mariga ga se gantsi thata bagaetso ba batla go eta ka gore motho ga o batle go nna o ntse o ralala serame o tshabelelwa ke malwetse le tse dingwe le tse dingwe mme ga e le gore o a eta le gone a motho o leke go ka ithulaganya sentle tsa sengwe le sengwe mogaetso a ke maroko a ke eng jalo jalo go tlhomamisela gore nyaa mme kwa o yang teng le mo tseleng e be le gore ga nkitla o kgona go ka tshwarwa ke serame ka gore maemo a bosa a hetoga ke mogote ke botsididi ke mogote ke botsididi mmele ya rona le yone ga gona go ntse jalo e kwa re ya tsietsega ke thulaganyo ya rona ya setso mogaetso e le gore ke ne ke go e baakanyeditse mo bekeng eno ke tsa gore re tla nantse re tsamaya jalo le mo bekeng tse di tla mogaetso ke ne ke go tlisetsa le ba bangwe le ba bangwe le bone ba batla buang thata ka ga botlhokwa jwa gore Batswana a re kopane re leke go ka tlhotlha losika go ka itsane mme hela le gone go tlhomamisa gore mme re seka ra ba ra ra lebala gore puo ya rona mo gaetso le yone e botlhokwa, a re a e bua mo malapeng, a re a e rotloetsa le gore re dira mo go kae gore e kgone go ka rutwa mo dikolong le kwa diyunibesithi mo lehatsheng la gaetso la Namibia. Ke tlogela jalo mo gaetso mo bekeng eno, ke re a re bore kopane gape le mo beke e tlang, ke re a nne modiga.

sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nang le tiro. Kopano ya mekgatlho ya babereki le yone e ne ya bua ka ga tiragalo eno, e gatella gore go nna le kemedi e nonofileng ya mekgatlho ya babereki mmogo le dikomiti tsa ipaballo tirong e santse e le nngwe ya ditselana tse di siameng tsa go ka thibela dikotsi le go sireletsa babereki. Re ntse re tsweletse pele ka tsa monogae. Mokwadi wa dibuka wa selegae Hilma Weber o golotse buka e ntšha ka letsholo le le rutang bana go bala le go kwala la Temba Kids. Buka e nang le setlogo se se reng Adventure Namibia Volume 2 From the Desert to Etosha ke ya bošeng mo motseletseleng wa dibuka tse di tlhotlheleditsweng ke Aforika, metshameko ya dipuzzle le didirisiwa tsa thuto tse di remeletse mo moanelweng mogolo wa mosimanyana wa selegae yo o bidiwang gote ke Temba. Mokwadi le mosimolodi wa letsholo leno e bong Weber a re fa e sale a simolola Temba Kids dingwaga tse tlhano tse di fetileng o ntse a tsepamisitse mogopolo mo babading ba ba nnang ko mafelong a humanegileng ba ba sa kgoneng go bona dibuka tse ba di balang. Mokwaledi wa National Library Aina Sakarea o ne a gatelela gore dibuka tsa bana di rotloetsa bana go bala le go kwala, ebile di ba thusa le gone go boloka setso ka go rotloetsa padi. Ka nako ya fa go gololwa buka eo ya Temba Kids, go ne ga buiwa thata ka ga botlhokwa jwa go ithuta go bala le go kwala, go boloka setso le go nna le didirisiwa tsa padi tse di lekaneng, le botlhokwa jwa go rotloetsa bana go ithuta lehatshe la Namibia ka bophara. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, go begwa fa Palamente ya Ghana ka Labotlhano ya amogetse molao kakanyetso o mošwa o kgatlhanong le go rotloetsa mekgwa ya LGBTQ le gore yaanong go tla kgona gore go lebisiwe ba ba dirang jalo molato e leng karolo ya letsholo le legolo la go kganela batho ba bong jo bo tshwanang gore ba tlhakanele dikobo kwa Aforika Bophirima. Mothusa motsamaisa dipuisano tsa Palamente Bernard Ahiafo o ne a re molaokakanyetso wa Human Rights and Family Values Bill wa 2025 o ne wa dumalanwa morago ga gore komiti ya dikgang tsa molaotheo le tsa molao o bolele gore wa amogetse molaokakanyetso o. O ne wa tsenngwa tirisong ngwaga o fetile morago ga gore tautona John Dramani Mahama a tseye puso. Baeteledipele ba bodumedi le ba bangwe ba ba emang molaokakanyetso o nokeng kgatlhanong le LGBTQ ba ne ba rotloetsa maloko a lekoko la ga Mahama la National Democratic Congress gore ba amogele molao ono, mme jaanong Mahama o tla tshwanelwa ke go ba monwana. Re disa bokhutlong kgang ya bofelo ya tsamafatsa sele ya re lekgotla la ditšhaba kopano maabane le ne la tsenya Iseraele le Russia mo blacklist ya lekgotla la ditšhaba kopano e le blacklist e nang le mahatshe a go belaelwang gore go ne ga nna le dipetelelo kwa gone ka nako ya dikgotlang e leng kgato e neng ya dira gore lephata la merero ya tsa kwa ntle ya Iseraele le bolele gore le tla emisa dikamano tsotlhe le mokwaledi mogolo wa lekgotla la ditšhaba kopano e bong Antonio Guterres. Pego ya ngwaga le ngwaga ya ga Guterres e yang kwa UN Security tebang le dipetelelo tse di amanang le dikgotlang e ne ya itsise gore Iseraele le Russia di ka nna tsa tsenngwa mo palong ya mahatshe a go belaelwang gore go nnile le mekgwa ya dipetelelo kgotsa mefuta mengwe fela ya tirisodikgoka ya tsa tlhakanelodikobo kwa gone. Pego ya bošeng ebile go begilwe fa e na le ditlhaloso tse di utlwisang botlhoko tsa go sa dirise marapo sentle ga masole a Iseraele le lehatshe la Russia. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bongwe, re tsa tse di tla latelang ka nako ya ponem.

0: ditshwanelo tsa morahi wa me ke senana ke lemoga ka ga o kareng ba tseelwa ko tlase ka teng ampo ba tswelela ka go tlhoka go bona ditlamelo dingwe tse di tshwanang le merahi e mengwe e ba tshelang le bone ha ba nnang teng. Mme ka gwetlhega gore ke seka ka nna mongwe wa ba ba didimetseng ko bothokong, mme ke tswe lentswe ka gore lentswe la ka le tlabe le sa buelele nna hela, mme le buelela le bone ba e leng gore keletso e ka tswa le teng ya go bua mme ba sa kgone go bua raiso. Ka go rialo se ke supa gore ke kgokagano e e nonneng go le kana kang ga gare ga banama ba ba leng mo Botswana le bone ba ba leng ko Namibia, jaaka ga re tsweletse ka go supa ngwao mme re supa yalo segolobogolo e le gone go sireletsa le go nonotsha gore re se ka ra latlhegelwa se se bakileng sa re diragalela ya nna kobo ya le pai raetso.
1: Santa raetso, mme ke go leboge mo boemong jwa seromamowa se se tona sa tirelo ya setšhaba ka pelo ya me yotlhe, ka thotloetso le ka maiteko a yone a go nna a re atamela go utlwa ka tse di diragalang mo matshelong a rona. Banama ga ba tshele ba ikgaogantse le merafe eno, le fa re na le ditso le dipuo tse di farologaneng mo Botswana le mo dikgaolong tse dingwe tsa South Africa, re tshela mmogo le batho ba ba buang Setswana, Sekgalagadi le dipuo tse dingwe. Ke ka moo go leng botlhokwa gore ditiragalo tse di amang setšhaba sa banama di fitlhelele bareetsi bao ka go bore le karolo ya setšhaba se segolo sa lefatshe. Ke rata gape go akgola barulaganyi ba Annual Nama Cultural Festival ka boikanyego le boineelo jo ba bo bontshitse mo dingwageng tsotlhe tse di fetileng. Jaaka ke le mongwe wa bone yo o tswang mo Botswana, ebile ke nnile teng mo meletlong go tswa ko tshimologong ya yone jaaka moyeng wa ditšhaba, ke bone ka matlho a me kgolo le diphetogo tse dikgolo tse moletlo ono o di dirileng. Setlhogo sa ngwaga ono se se reng go aga ditsamaiso tse di kopaneng go tsweledisa setso sa rona, mo ka sejatlhaping ba reng Building Unified Systems for Cultural Continuity, se tla ka nako e e tshwanetseng. Se re gakolola gore ga re a tshwanela fela go keteka setso sa rona, mme re tshwanetse go aga metheo e tla sireletsang le go fetisa ka nako e e tlang. Moletlo o raiso jaanong ga e sa tlhole e le wa dipina, metshameko le meletlo ya setso fela, mme o fetogile lefelo la go nonotsha bašwa go tsweledisa dikitso tsa bagologolo ba rona, go sireletsa boswa jwa rona le go bula ditsela tsa tlhabololo e tswelelang mo ditšhabeng tsa rona tsotlhe mo borwa jwa Aforika. Fa motho a bapisa lenaneo la ngwaga ono le dingwaga tse di fetileng, sengwe se se bonalang ka bonako ke kgolo ya ditiragalo le tirisano mmogo e e dirilweng. Barulaganyi ba moletlo ba tsweletse ka dipuisano tse di botlhokwa ka go itshupa ga rona, puo ya rona le history ya rona, mme gape ba tsentse ditlhogo tse dišwa tse di amang boeteledipele jwa bomme, ditshwanelo tsa setso, seabe sa bašwa, tsa temothuo le tsamaiso ya boswa jwa setso raetso. Lenaneo la ngwaga ono le tsweletse gape ka go akaretsa dipontsho tsa difilimi tsotlhe tsa thuto ka matshelo a rolwane tse di farologaneng. Mo go tsone go na le filimi e buang ka dipolao ya merafe o morafe wa banama ko Shark Island, e gatisitsweng ke ba ka thotloetso ya Banama Traditional Leaders Association, ga mmogo le filimi

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

tla ke tsa sebaka se ke go dumedise moretsi kae ka pakae ko le teng nna ke bira buisi we hlongwana mo sana mo setlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako ke re geng le kae where are you to be

lena hela metso moretsi go tlogala ura ele ya botlhano o di bodiswa ile go amogala ke nna mo setsana a mo setlatsela go buisiwe hlangwane o sa re boleng ka ditlhako ke re wena o kae go le satartaga a re tla ruta mela hela ka bonya hela re tla re bona letsatsi la bofelo ke lele e ka mosho la kgwedie ya motsegano me mona go nyem re tsiki re nalwe na ra go tsana mo dikhanyeng tsa gago tsa se tsa metshamiko re lebelela jalo a tsone di metshamiko e leng gore a diragala mo Namibia mafatshe a ba bileng le lefatshe la Namibia ke go nale dikhantse dingwe tsa bo ditshaba tshaba ka tsingla mabane ke ile ka uma ka gore he gona le metshamiko e malo e leng gore motsatsing la gompieno kampo mo a feleng a beke ano metshamiko e tla ikonelwa re bona di season di hela re sumula yalo ka di season tse dingwe ya ka le gone re tla re ipakanyetsa FIFA World Cup yone FIFA World Cup ke itsane ke yone batlang daparo tsa marigi FIFA World Cup o tshwanetse re wa e rekela daparo tsa marigi ka gore ha metshameko

le jwa metso zomretsi go tlogela ura ya bo shu ya barata hey ya botlhano a wa bona yana ke ga ke ka gore ke tla ke opela botlhano me mo retsina lo na retsene jalo mo re khanyentsa rona ke ile ka uma ka gore boxing board mo tsa singla mamariano rile rabona batla ba vieja batla ba ile ngore mo tsa singla gompiona ra go ba bona jalo bana ka mabole ona le tiragalo ile ngore go diragala mo tsa sing la gompiona bile he o sentse go le 5 o'clock go ra gore di gate di setse di budilwe kwa Roman Catholic Hall haile gore o motho le go rata tsa mabole itse ra mongwe yo le wa mojwana o rata ntjone tsa mabole tsi dimela gore mona ko nye ba setse ba ile ba ba rata mabole tsa mabole ba setse ba ile kwa Roman Catholic Hall o kwa go lebelela ba go lebelela batshamiki ba mabole ba mo maitsibeng a gompieno batla ba ubana me ra go bana gore ya ra gutla khantele nyana hela o kampo mo tsatsing la kamosho re ka utlwa gore ya le gore ke bo mang ba ileng gore kampo ke mang o ileng gore fa gare ga special one nangolo le the alligator mukungu o wa go tsayang penyo ya maitsibua a gompieno ke aka ke tswa go itsise gore dikgoro di setse di budiwa gone jana ka ura e ya batlhano metsotso e le mashoma mararo go tswa ko ureng ya botlhano ba ka ba bulela di-gate jalo me re ka bona jalo motshameko o gasiwa jalo ka tlhamalalo mo NBC2 ha le gore o motho o rata tsa mabole eno ke taletso ya gago gore o lebelele motshameko o le wa maitse wa gompieno fa gare ga ba re ke WBO Super Featherweight Championship e leng gore go diragala mo maitsebong a gompieno Team AC ke bone ba ga special one ba re the unbeaten yo sa itegeng batho ba ile leng gore ha tsena ke o itsegela ka mampudi janong ra go bona gone jalo the unbeaten local sensation bare malelo special one nangolo yo ka ba a tshwere jalo tsa mabole le the fierce martin the alligator mukungu ya ka ke tswa go itsise gore mo tsatsing la mabane ga le hela re setse re bone jalo ba viegiwa gora gore go a shebua gore aba siametse go tshamika kampo e go tshamika mo motshamekong o wa WBO Super Featherweight Championship o tshwanetse wa nna ska le se sirileng ha ka wa tlala wena yanong molinya na hela bore he ke batla go tshwara ke ga remang eh wa tla go tshwara motho mo tona tona la ke yone ba tla go ha go bereke jalo ba lebella gore o viega bokae me a wa letlelesega go ka tsa karolo mo go tsa metshameko tsa mabole mo ka tokoring yeo re jomela ba tlhalo motsetso moretsi na le wena re tla re tswelela yalo ka dikhantsa gago re tla re tswelela ka dikhantsa gago ke sa go latlhe ke re ke khomo wa nyana hela bi ke bua gape ke gona le dikhantsa gago gakologelo gore mabane re

tshwarelo moretsi ke ya ka ke ile ka tshwarega hale ka diega hale me ke di dikgantse ileng gore di tsena mo nakong e go na le pego ya potlako ya metswedi ya dikgang go tswa kwa Oshakati ka ura e ya barataro re ka bojalo re tsena mo moyeng mme re go neela nngwe ya dintlha tse e leng gore gate e seng gatwe mo tsatsing la mabane le na ke ile ka yuma ka ke tha ke re ke dikgang tse e leng gore ke ile ka di bala mo tsatsing la mabane jaaka re tla re bua gone jalo ka tona ya mepo o tla tlhalosa ntlha e amang kgwebo ya lokwane tona ya mepo o tla tlhalosa ntlha e amanang kgwebo ya lokwane e tlogetseng batho ba le ba ntsi mo metsweding ya dikgang kampo mo mafaratlhetleng ba bua a re jaanong rona ka kwano ra gonela jalo pego e go tswa gone kong me re ka bona jalo ke le ka ke tla ke le ka kahano go ka bona gore a setse simolotse mo TVing ga ke bone sepe mo TVing ke dumela gore mo TVing le gone go tshwantse ga nna le sengwe aha batho ba ka kgona go lebellang gone me ha ile gore ga se jalo itse gore mo tsatsing la mabane re ile ra bala gone jalo gore petrole bo disele mo kgweding e ya sete bosigo di price da go nna dintse hela jalo ga go fetoga sepe me re tla batho ba le bantsi ba ile ba bona dikgangtse me go na le ba le bantsi ba ileng gore ba na le dipotso go na le dikgangtse dingwe tse di tse ileng gore di tla di tsamaya gone jalo me tona ya mepo o ka tla a tlhalosa gone jaano ntlha a tla bua ka yone gore mo mongwe a tle a tlhaloganye gore ga go diragalang mo malatsing a mararo a tlang jaanong na le wena ke dumela gore jaaka re tswa ko thulaganyo ya gago ya tsone metshameko re sa e digela sentle sentle jalo ke ka bua ka mošwa ke tsenela ka tsone tsone dikgangtsewa ke go di neela mme jaanong tla na le wena re tise ka mmino go itlhela jalo pego e le e simolola gore ke go e neela jalo ka tlhamalalo go tswa ka kwano

Moreetsi e ne le pego e tswang go tswa kwa go ministere atla ITC baagi ba Namibia gone ya le gore se tshwenyege thata yalo ka dikgantse le di bonang mo mafaratlhatleng jaaka ke tswa go itsise gore hela mo metsweding ya loago gompieno rile ra bona jalo baagi ba Namibia ba tshosiwa ke magatwe a letlhoko la lookwane mo Namibia go reka ka letshogo le thibelo ya go reka lookwane ka dinkgwana jaanong lefapha la meepo le matla le ganeletse magatwe batla ba re sewa ke magatwe jaanong ke batla go itisa ha mo dintlheng tse kgolo ka ga le tlhoko la okwane gore gone go dira galang magatwe a le tlhoko la lookwane dipego di phasaladitswe mo metsweding ya loago di bakile letshogo mo lefatsheng lotlhe ka go tlhagisa gore Namibia e tlhaelwa ke petrole le disele ka ntlha ya ditshwenyego tsa mafatshefatshe ano mo tsatsing la mabane re ne re tla re bua gone ya le gore hee gate mo kgweding e ga gona sepe se e leng gore se ka pegiwa ga godimo ga di-price tse di gone ano go thibela go tshela ka dinkgwana go emisa letshogo le go reka gone jalo go ile ga thibelwa batho ba rewa go te ga e ke ka latla ha ka dinkgwana tsa nyena lo tla go reka petrole e jaanong batho bone ha ba utlwa gore go ntse lo bana ba go bona gone gore kwa re ga go batliwe gore jaanong ba nne le plan ya ko pele mme lefapha le ile la tswelela ka go netefatsa gore lookwane lo lo teng mo lefatsheng le lekane go kgona go ka tsamaisa ditiro tsa nako e tlang go raya gore go tswa mo nakong e ga go tsena ka nako e le ya September jaaka re tswa go utlwa gone ya le gore go tswa mo nakong e go tsena ka kgwedi ele ya lwetse government hela ka ditumelano tse e leng gore ba tsene mo go tsone ra go bona jalo government e safe madi a ka nang 300 million hela mo kgweding ano mo dikgweding tse tharo tse ba buang ka tsone e le kgwedi ya Phukwi, Phatwe le Lwetse ba tla ba netefatsa gone ya le gore molao wa go boloka madi a le mantsi ka lebaka la lone di king tsone dipelane tse e leng gore ba ile ditumelano tse e leng gore ba ile ba tsena mo go tsone da go bona di sa dirisi kampo government a sa dirisi madi a mantsi jalo go raya gore nya batho ba se

ka ba tshoga kwa ntle kwa loseka lwa tshoga ka gore magatwe ke magatwe me janong re tla re bona magatwe a a ba akanywa a tlhatswa go ganediwa gore ga re tlhoke ga gona le tlhokola lokwane mo Namibia.

go ba batsenang monakong e moretsi ba sa utlwi thulaganyo ele ya batlhami ba Namibia batlhami ba Botswana thulaganyo ele ya ga and bearing e ke ka gore re ile ra tsa jalo briefing go tswa go tona ya meepo le matla Modestus Amutse yo ana antsha pego kampona announcer mo pegong e rene re bona ka ura ele ya barataro gore ditlhakwa tsa lokwane tsa setebosigo ngwaga ono wa 2026 di ka nna di sa fetoge mme a netefatsa setšhaba gore go ga gona letlhoko le pela lokwane la ka bofefo. Pego eno e neng e tshwaretswe kwa di studiong sa NBC mo Shakati tile sa tlhalosa ba ile ba tlhalosa ka botlalo lenaneo la yone phokeletso ya ditlhwatlhwa tsa lokwane mme puso e tswelela ka go dirisa letlole la matla la bosetšhaba ka bokhutshwane NEF Charlo Moretsi go ritibatsa ditlhwatlhwa. Go halo bona dikgang mo social media kwa go tiela tabogang lwa go tona ile ya netefatsa gore ga gona le tlhoko mme gape hela mo dikgweding tse tharo tse ditlang ra go bona Namibia a boloka madi ka go bane ba dirile di agreement ga ke tse re keng le go kwa re ala ga le mpatlhela

tlhoko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, amogela dikgang mo NBC. Tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke no wa madikgwe ka nako ya bosupa metsone tsare. Tautuna Netumbonang Dindata o na etela projeke ya Ekoka Brownfield Green mo kgaolong ya Ohangwena go ya go lekola kgatelopele e dirilweng. Temo ya Ekoka Brownfield Green ke projeke ya setšhaba e gone jaana hirileng babereki ba le 200. Projeke eno e kgaogantswe ka dikarolo tse pedi tsa mo go tsone go neng ga jalwa mabele, mmidi, mahangu le dinawa mo ngwageng ono. Go solofetswe gore go jalwe mmidi, korong le merogo jaaka dikabetšhe, ditapole, ditamati le dionyone, maphutse le dibetruti. Maikaelelo ke go jala dijo tse di tla jewang le go dira lotseno monogae, mme selo se se tlang pele e le go tlhama mebereko. Tautuna le baemedi ba gagwe go akaretsa le tona ya temothuo, ditlhapi, metsi le tlhabololo le hatse Ingeza Mwani ba ne ba lekola didiba tse tharo tse di epilweng tse di tla dirisediwang go nosetsa. Tautuna le baemedi ba gagwe ba ne ba itsisiwa gore go tla agelelwa tshimo mme ebile go tloga go konesetswa go thibela diphologolo tsa naga go senya dijalo. Kansele ya kgaolo ya Otjhodonjupa ya re e tla tlhabolola database ya batho ba ba tlhokang mebereko le ba ba nang le dikitso gore ba tle ba kgone go ba hira mo diporojekeng tsa puso tsa mo kgaolong eo. Kgato eno e

tserwe morago ga gore baagi ba dira dipopelelo bošeng jaana kwa Kalkveld, ko banni ba neng ba lelela gore ba fiwe ditiro le ditirelo tse di botoka. Bodulasetilo wa kansele ya kgaolo ya Othotonjupa, Paulus Nekundi, a re kopano le batsaya karolo e tsere tshwetso ya go tlhabolola database ya batho ba ba senang ditiro le ba ba nang le dikitso. Nekundi o ne a bolela gore lekgotla le tla buisana le setšhaba ka ga dikgang tse di amanang le neelano ya ditirelo le go tlhabolola Kalkveld gore e kgone go nna motse semmuso. Re ntse re tsweletse pele ka tsa monogae. Kampane e dupang ditswammung ya Kendrick Resources PLC e kgobokantse madi a ka tshwarang £1.7 million go a dirisetsa go tlhabolola projeke ya yone ya Bonyare Earth mo Namibia. Kampane e kwadisitsweng kwa Lontone e bolela gore madi ano a tswa mo batsamaising mo letloleng le le laolwang ke Amerika le bana le sabe ba bangwe. Kampane ya Kendrick ya re madi ano a tla thusa go tsweledisa pele ditiro tsa go epa mo projekeng ya Bonya. Mele gale bontla bongwe jwa madi ano a tla dirisediwa le mo dithulaganyong tsa go tlhabolalano la kampane le tse dingwe tse di tlhokang madi. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, mafatshe a e leng maloko a SADC a rotloeditswe go tiisa tirisanommogo go aga kgaolo e nang le dijo tse di lekaneng le go aga kgaolo e nonofileng e kgonang go emelana le dikgwetlho mo nakong eno le moisagweng. Fa bua kwa phuthegong e kopanetsweng ya ditona tsa SADC tsa temothuo, dijo, ditlhapi le temothuo ya mo mawatleng kwa toropong ya Victoria Falls, mothusa mokwaledi wa khuduthamaga Angele Makombo Ntumba a re kgaolo e tshwanetse go oketsa dijo tse di lemiwang le leruo go itlhaganedisa ditlhabololo tsa madirelo a ditlhapi le go ikaega ka metswedi ya molewatleng. Ona re tlhaelo ya dijo mo kgaolong ya SADC e gakadiwa le ke dikgotlang tse di kwa botlhabagare e neng ya kgoreletsa dikgolagano tsa lehatshe lotlhe mo go tsa papadisano ya kgotetso le ya temothuo segolobogolo jang ya menontshane ya nitrogen, urea le ammonia. Go ya ka Ntumba, temothuo e santse e le tshoso e rweleng mo kgaolong ya SADC e tshegetsa diperesente tse di fetang 70 tsa baagi ba kgaolo eo ka dijo le kgwebo. John Steenhuisen, yo e leng tona ya temothuo ya Aforika Borwa ebile gone jaanong e le modulasetilo wa komiti ya ditona, o ne a tsibusa ka ga mathata a mang lehatshe jaaka dibetso tsa tlholego tse di amanang le seemo sa loapi ga mmogo le go runya ga malwetse. Fa re di kwanela, United Nations Mission in South Sudan e ne ya ipelela letsatsi la Day of United Nations Peacekeepers mo letsatsing la maabane ka go tlotla bagaka ba ba neng ba karatlhela kagiso ba le 13 ba ba tlhokafetseng ka ngwaga wa 2025. Anika Kiki Rebeho, motlhankedi wa United Mission in South Sudan, a re dikgotlang di tsweletse ka go baka dikgwetlho tse dikgolo kwa South Sudan, seemo se ebile se bakang dintsho tse dintsi le go fuduga ga dipalopalo tsa batho. Kwa Juba, Rebeho o ne a re ba karatlhela kagiso ba dira ka bojotlhe go thusa batho ba ba tlhokang thuso. Rebeho o ne a oketsa ka gore ba tsamaya ka dikepe, ka difofane le ka dinoka ba leka go emisa dikgokgontsho. A re United Nations Mission in South Sudan e lebane le dikgoreletsi tse di ikgoreletsang go diragatsa tiro ya yone e botlhokwa. O ne a galaletsa bopelokgale, kutlwelobotlhoko le boineelo jwa ba kgaratlhela kagiso ba lekgotla la ditšhaba kopano, mme gape a tlotlomatsa batho ba kwa Sudane Borwa, a ba lebogela bopelokgale jwa bone le go kgaratlhela kagiso. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bosupa e letsa bofelo phirimaneng. Re tsatse di tla latela mo moso wa tsatsi la kamoso ka nako ya boroba bobedi.

ke Loisa Moretsi a re Seasons engwe ya pina tsa gagwe tse dingwe nnate. Jaanong goreng ke ne ke simolola ka pina e, Moretsi, ke dinako tse dingwe o ka bona o kwa re dilo mo botshelong jwa gago di a fetoga, diphetogo di dintsi yaka o tla o gola, tse dingwe ga o di tlhaloganye, tse dingwe o kware wa di tlhaloganya mme o kware ke dilo tse o sa di batleng. Itse gore mo lekwalong le le tona le lone re tla re rutiwa gone jalo gore malatsi a bosula mo botshelong jwa gago a ka nna teng. Dilo tse di thata mo botshelong jwa gago di a go nna teng, mme ga gore gore wena jaanong o tlogele kampo o inele kgotsa o itatlhe. O tshwanetse hela wa lebelela mo teng gore ke eng se e leng gore sa nkimela, ke eng se e leng gore ga ke se tlhaloganye ka malatsi a me a segompieno, gore wena o tla o tsamaelana le diphetogo tsewa ka re diphetogo nako tse dingwe di batlala go tlhaloganya gore go diragalang. Seo sa se tlhaloganyeng ga nkitla o se itumelela, ga nkitla se go godisa, ga nkitla se go tlisetsa dilo tse di molemo ka gore ga o se tlhaloganye. Mme ga o ka tsaya nako wa tlhaloganya dilo tse di go diragalelang le gore goreng di diragala mo botshelong jwa gago, o ka bona o phutuloga.

dikologa mo maikukong mo tlhaloganyong mo pilung melo ga go lena go tlo kwa re gona le sengwe se ileng gore kwa re sikositswe go tswa mo mokotleng wa gago ga kere ya no se se ke batla go buang ka sone thata ke go latlhegelwa gantsi ha re tla re latlhegelwa re tsena mo lefifing ke mo nka re wela mo lehuting le ileng gore ga ra le epa gotlhelele latlhegelwa ke seo se ileng gore o no se rata mme o se bereketse o latlhegelwa ke motho yo o ne o mo rata kampo motho yo e leng gore o ne o itse gore motho yo ga le teng yo botshelo jwa mo bosiame.

Ke Pina Monate Moretsi ya ga Amanda Black. Pina e ke batla go busetsang yana hala mo go yone gore ga kitse gore mote o ka tla o tlhaloganya go gongwe hale. Ka gore verse ye e tla e bua gone jalo ka gone go tsamaya. Bo tlhoka ya go tsamaya. Ke batla ke tlhologeletse go ratwa tsotlhe tse di mo pelong ya me tsotlhe hela tsotlhe tsotlhe tsotlhe tse di mo pelong ya me ke a di batla go na le tse dintsi tse ke di batlang. Ke batla go ipona le nna ke le mo maemong a e leng gore a ntshwanetse. Mo tshwanetse wa itse pele gore botshelo bo ka go tlisetsa dikgwetlho tse dintsi tse e leng gore o tshwanetse wa tsamaya mo go tsone gore o fitlhe ha wena o batlang gone. Mme nna ka re sengwe le sengwe hela se se botlhoko se se utlwisang botlhoko. Ke batla go dira sekai hale ka nako e nngwe ke gakologelwa e ne le hela a ke nnyaa go sa nna beke morago ga ke sena go hitlha mma go se go nne beke ke boela la farsfars ko mmerekong ke gakologelwa mongwe a ntha a re ke a itse gore go botlhoko ke a itse gore o na le dipotso tse dintsi ke a itse gore go gontsi go e leng gore go mo pelong ya gago le mo tlhaloganyo ya gago mme ke batla go itsise gone jaanong gore o seka wa nnela ruri mo botlhokong joa o seka wa nnela ruri o seka wa tsaya sebaka se se telele o ntse mo kutlo botlhokong ewa o ikutlwela botlhoko o ipolela gore he ebile he-e o seka ka gore ga o dulela ruri gale ee nya go la matlhatso ena re bona re tla re itisa hela ka dikgang re tla re rotloetsana ka gone go na le ba le bantsi gompieno ba ne ba tla ba hitlha bane ba bangwe ba ba latlhegetsweng ke dilo mo tsatsing la gompieno go gontsi hela beke nngwe le nngwe mafelo a beke a mangwe le mangwe go na le dilo tse e leng gore re le batho di a re imelwa mme ga gona sepe se re ka se dirang nna kare ha pelo e tsamaile mo lehatsing ha pelo e itse pelo e ithutile dilo tse dingwe di na bofefo di na botokanyana di na botokanyana moreetsi ka re mo nako e sa fediseng pelo ke ka boye gonela episode 11 e leng episode ele ya drama ya Kanduka Tata ka Tandaa.

0: Kako nuperi nawa.
1: Iyo, kwa mbito renjo mahina anje, mbwa mimika tuwa pehito yiku kaenda pamu.
0: Kaya ndo papa wa unjuru kurunohu nga kwa atuende.
2: Kago na nao uve. Kamba mokwe nene. Anga mbiri kwenye nomu inipo namba. Au matanjo kwa sana ushasha nyangatara. Ah, mbwa ulipelo ndega mamito unjosha nyangatara tuna. Shi, kante ishe kwa yonjo nja iri ni meku kuramba, wadhembi. Mbwa pangamba na ndro testara.
3: Wa testa po?
2: Meku testa after weekend na juo mkanchi.
3: Oh, okay.
2: Mara pangambi no stressa. Ita ambu mkandu ngwarwa, imba lume nunga mbakana.
3: Tema we nunga mstressa chinyo wali.
2: Pangate mwa life anja, ame sauri, kwa itara kushavi, kana like 2 weeks back of life anja, yari kuma, tando ndo kushavi mbili mwiki kari hambili mshiki.
3: Pangano wa wandoro, kweshi pa homea, tema une usobare.
2: Mako mea. Mbaga plaka kanja kumbira kongo wango kumorofa uri amino mbino mauze wanje kumeri purana munji musha me evinu
3: hapo pangani yo shiri pana china chimwe shwari
2: mbaya panga kuri akavina kuhita to mara mutu shonjungura nga karashe na poka po o orashe na poka nake mutoko kishi nangu nanju ama
3: pesa mtaisha njo orashe na nun mai mwe yengo pili
2: ai panga mwe mandorongo to
4: Kaduwa mebasi buka.
5: Ya, raya ndufe.
6: Mbini jembali mamu.
4: Sige mundu atati.
6: Na mambo ya matu konjo. Ufadha maisha.
4: Baya mbasi rano mada. Na yachiri ni dono ngothe. Na imenji reksha. Ufadha hain paa kukurepo na ya. Raka raya chiri kwa mpanda ulisho mundu nkwa veru.
5: Ufadha hape nduwa shiru.
4: Mwaji kisanga tuka hindi. Waito mundu mbea na upaa kumuna urupa na.
5: Hele uwa.
4: Quando que ainda não dá nem.

0: sengwe mo sengwe ka mo a se kunde ka mo no se bara se ko si uri
1: ko ubika tonine ko uri mwandu anje
0: ba ke kurere ndi dhuba tshe mo muno wa shirwe no ba ngo mo sengwe
1: ah kinanga mburiro njo maramba re jembi kurere ri ya miaruka kure heba temba namba ye mura muno
0: oho ndwendere muno ibi muno
1: wa ene umufuko ngo ngo bari ke shirwe ngi ndo mu ifire mba ngo ratabi ubi shirwe tama no
0: oh okay pama ke sengwe ka fuki po ishembo afu
1: ah bai nambe binauri
0: mwishishi
1: so kwenjira ile mbaya kana ponji po nomura ya kukunga
0: unyongo ngwe mbaya e mbibi ngura bi nyongo thoma shango na kutu no keri toro yu muni
1: mwishiti mbrumendo
0: ay man toho

0: Mama, opu, kaç?
1: Ke drama ele ya kanduka danda. Go diragala go le go ntsi mo dramang ele. Yak! Maratarala metsetso mo re itse go a ke ureng ele ya borobedi. Ana ga ke itse. Eka metsotsonyana ye e ne ya ga ile one. E he dirisang go ka gonela thapelo ya maitsibua. Tla ke itumelele thetso ya gagwe ntlentle moretsi mo thulaganyo ya gago e ya maitiso maitapoloso. Se lebale gore pelo ga e le botlhoko, pelo e batla motho o itsamaisa. Ga e kake e le gore jaanong mo botshelong jo re le bana re tlile go tsiediwa kampo, re le batho re tlile go tsiediwa ke dilo tse di diragalang, re itatlha re latlhega ka mabaka a kutlobotlhoko. Nnyaa, nna mo seemong, tlhaloganya seemo, amogela seemo, o tla bona tse dingwe di tla wela sentle. Nna lona moreetsi ke akaretla e re kgaoganya ke bidiwa Buisiwe Tlongwane mosetsana mosekgetsela sa re beleng ka ditlhako. Ke re nna le maitsibua a monate a segofaditsweng le mafelo a beke a monate ko ba sa go bitsang go ntse o ya. Ha ba sa go botsa dipotsontso araba. Seo sa se bonang tse bua ka ga sone. Busi ha patlo ke questa ba ntse ba re thando lwethu.

Dumela mokgaetso, ke a go amogela mo bekeng eno. Nna ke BDF Kautsile, ke thulaganyo ya rona ya setso jaaka re be re kopana jaana mo bekeng eno. Gape re lebelela tse di farologane mokgaetso, go ikgakolola, go ithotloetsa le go leka gore setso se sa rona mokgaetso, ke nna le wena ba re na le boikarabelo jo go tlhomamisa gore se se ka sa nyelela. Mme mokgaetso, mo go la gompieno ke tlabe ke go tshwaretse Rre Medupi e le modulasetilo wa komiti ya phadima kwa Aforika Borwa, mme tota ge o ne a ntsha la gagwe le go tlhalosa letlamorago la bokopano jwa ba phadima ka jaana ga se lwa ntlha ba ntse ba tswelela ba kopana ba phadima mogaetso. E kwa re loeto le sa le ba le boloditse mehela ba ntse ba tswelela ba bona gore mme ka jaana re le mo mahatseng a a harologaneng ke gore re akaretse ba bangwe Botswana, Namibia, Aforika Borwa. Ka le go tlhokaletse go mogaetso e rile malobanyana hale be le gore ba kopanela ko metsweding e le ba komiti ya phadima Namibia, Aforika Borwa le Botswana. Mme jaana Rre Medupi mogaetso rile gala a sena go menoga a tsenwa ke bolwetse a re tlogela ke maswabi a magolo. Mme jaana ke re e ne le motho yona a itse tota tlholego ya ba phadima. Mme jaana ke tsa gore ke tla nna ke ntse ke go kisetsa hela jaaka a tlhalosa le morago le botlhokwa jwa gore re kopane re le bana ba motho. Mme ke tsa gore mo bekeng e tlang jaanong tla ba a tlhotlha gore phadima o belegwe le bo mang ke yone ntlha engwe ya botlhokwa e le gore jaana re tla bua ka yone. Mme ela gone mo go la gompieno o tla ba tlhalosa botlhokwa le lemorago jwa gore ba phadima mo mahatsheng a mararo ba kopana ngwaga le ngwaga. Mme pele mogaetso a ke mo amogele ka molodi o latelang.

dumela ba ka o lenye. Ba tshwantse go tsamaya. Ha o le ngwana mo tswana. O itshupa. Ka se o leng sone. O itshupa. Ngwa o le setso. Tsa botshelo jwa gago. O le hatseng ke modimo go le neile. Ke a itumela ba ga rona. Motsamaisi wa shepa. Ya letsatsi. O na re ke bue ka maitlhomo le maikaelelo a gore jaaka re dutse jaana maikaelelo a rona ke eng maitlhomo ya rona a go nna eng mo botshelong je re bo tshelang mabapi le sephadi jaanong ke tlile go bua ka maitlhomo le maikaelelo bagaeno bana ba ga phadima re mo khutlhong tse nna tsala fatshe re ile ra dula hatshe ba itemogela gore ba phadima ba ikadile ka lehatshe je modimo re le neile mme ra lemoga gore ba phadima ba ko South Africa ba phadima ba ko Botswana ba phadima ba ko Namibia mme ga ba itsane le dikgaolo tse dingwe tsa mafelo a mangwe re ka itlhela le ba phadima mme hela go ikala ga bone re itlhetse bontsi ba le mo kgantini tse thata so se sa re tshwenya thata re le baphadima gore gore mo botshelong ga o tsamaya motho a ba bua ka phadima mme lo sa itsane ya nna gore go akanngwa ke botsadi

bana busona, bana busona. Bato bina bato sebela. Makelo, bana busona bato ke. Mama na yoko la biso kwa bito. Mama ya kwa ni yaka. Yaka. Yaka.

Matsatseng ya gompieno mo thulaganyo ya rona ya batlhami ba selegae ke go tshwaretse dipina tsa ga Sima le Audio Mohumagadi tse e le gore go na re ke tlile re itise ka tsone go tswa mo nakong ena.